0: Leeyo ne nga anjulu asobola okutumula amaloboozi gaggwako.
1: Mwebale okuba nga mujomberwa buli pro ompuli na Jennifer.
2: Ono ayenenyere ti yeewulira
1: malamaani gange ng'ebigambo biri mbale
2: tiyogalinga gakusondererya usondererye
1: gakusonda meja nagakasondera ogatukyani tamuzeenya obuli emujeni nengaza nandi yomusambula etabu bisibire mutya zikulagalya
0: mukubuli tukuwulira
1: naye engoma eito ti bwesimbirewo owa meisi tulina okukakasa nti ddala oli mugwere temwatubeya
0: zintakuletaano bayikumbani malondaku
1: naye nga kazala nange kulwatya ne bizinesi Jennifer nange ka bizinesi
0: osooka kulanga bizinesi etuukire gyendi ekaali gwe olange
1: naye nga mutwala okwaniriza abantu abali mu kireka nga twaigwirewo
3: tumulanga awula amaino
1: mwansonyiwa naye nga tindi kwewulirako sa
0: kuwulira onywa amaizi
2: nga wanywanga amaizi ebizinesi ali kwerowooza muwerowoozi nenga musabire kosti nejamira akolere ivu okuza esaawa 8 mpaka 10 yankubira ali omulwaire obawe puroguramu yesaawa 8 mpaka 10 muteeka omusaala owe bizinesi nyabo oli kunywa amaizi gaisa ebigambo bize oba amamero nigagaluma mbe maite entumulayo etyo
1: mulwaire amamero galwaire mama
2: bambi maite omuntu aba nalya emberenge nalya amandazi nodadi owita nodadizi nanywa amajaani amakaluuli kaseera olina okuywangako amata gona twaba omumaiso kasonywireko wiizi
1: obuzibu egyo buli nti tinsobola okutumula supidi
2: iwe osoberere twabire okupeesi yo
1: nga twaigwe awo ndowooza leero mumpulira ku sani nga twasooka mbanyonyola obuzibu bwa mamero nti amamero galwaire owe nti omulaini ompulira nga gakalire nga ndikusika busiki kivuuna ebiseera ebisinga obwesinsirikamu netaba mutumule business yange gyina nga bagyeta home gases nga twigwireho edduuka lya gasi awo ekireka ng'oli mu Kampala tulina transport tulina entambula esobola okutuukyaku gasi eyo entambula yaweerera okutuukyaku ne bamukusibira ku ssani kuba ekimola ekikolewa obbanga obula nga bakolera evidiyo mamiro gagenda
4: kira kasaidi ki
0: kira kasaidi ki onyweka maizi kaswaireme kiwuzo
2: ng'oyabe wakwaire yabiraki mwene omukolo oyabiraki mwene omukolo togadumira ndeka atambula bigere togadumira ndeka atagakaragara n'abamu gakwane wire enga tuliko amaiso ne puroguramu bucaire butya yeiwo butya kana kaseera tuba nabasumbi nibatwegesyaku nolwati buno bakali bali bize kyeba tuliko okubitako mulangolango uno naye nga twalibe tuli kwega basi basumba batya mage g'empogolwa oba basiika bakyololekisi teekamu obutungulu meka okyumbe oteekamu ebijiiko bimeka omumage amabiri ebintu ekibibya bityo nga tulya ntuti aja niwe bonzoni osobola kusiikaku niki oba iwolya byabakali byonka osobola kusumbaku niki weire ebijo ebisaawa kuba ebyo n'obitayo bakuota aja sibe ebisaawa naye nga biyiri
4: era byo nsobola okusumba ebijo ebisaawa
2: ebyempale ebya trouser
4: n'obiba bisaawa nsumba nebiyakusa
2: waliwo okusumba omuwogo negwiza otaamu gusookere ogwa muitakali nga tonaabiri egunyirira kusani n'oguba gufuumuuka gutya nabali bawa amamaani
4: obaze nimbitye kuwo kino
2: asobikyewo setulyani kufuna biyaka kasa tebiwemula tebituzuma ate netiwake mukwaite tetake obityewo oba oli kusoma okaise otukobere
0: obundaliwo
2: oyo mwetere kunze nindemba
0: lubala
2: kakobere kakole practice keize katwegesha engeri gyebanabyamu enkyenga nosumba negitasuuka bando nisigala ngaera nkyenga
4: just kala
2: mbaga tanaba mugakwanenge wire enetiwaka ngaerugana lozo irukire lozo irukire parisagalo mpozi nsubirira kanyena ako kalozo airiri amamisani yo yanshawo asobola okusiika bagia katonda wange ebyobiulamu yabwagalo iwe weire mondi tosobola So twasika ngomondi. Tomato sikomondi. Kale no entu.
1: Omondi asumba mtiere mweni.
2: Ah, byebyo. Ni baba tulishanga gantu nulia gakulumisha nomukida. Ngaba ganta sumbire geni tete na mina mina munenga lwati. Tukomekeze bidabitu luma ulikasero kuisomero. Mchele no kubamu gumo, ogusuma ni kubamu karuku sani no salanga na kambi. Sita salanga usa ina kambi. Muntu basu kwe ya buti. Nemo mnari ya vine vya mungu kwa ayango odo wako wa alagedi. Ama isere fumo nyoko wango mwezati.
1: Wanji mbio.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bali baati eh.
1: Alhamdulillah tuye wanamuyetu.
2: Eke kisa. Nabogaro waroi ne kuku na wanamdoba. Muona wanamulangira, wanamukoda. Jini fangati mkulia. Abo wona abonyo abanamdoba
0: nyamaite ntubiri kirumu kikati kikati
2: abe kimadu
4: kapirao
0: olisingo
2: obanzo nuze me kwa kakiso lange na ene tu akoula
4: ari nawe ude mikoze
2: nyenga monyo ko isubiya kacheyo
1: manyo kambula pozi nye mweyo.
2: Osoro kutuegesi yako ingere jiwasika muka beji.
1: Jiwasika manji?
2: Muka beji naomeroku uchi okubandu.
1: Nizo kabeji ansa nyiso kusumba wazi kiyo. Wazi wanangu.
2: Haa, hakeke bije jiwasuka musu kige maizi.
4: Hake bije jiwa.
2: Me present. Mami sana aliwo mumu sabira katebe.
0: Kamu sabena anak katebe. Mbeto eza tusumbide.
2: Soko sugirie kodaro. Kodaro si.
1: Isodobu bansombe sianga ya banga. Shodo wabijo.
2: Era aga dodo mtoko tia utoko timuma mochumbi. Nama izijo. No kuba mkene kusika musuka mama izi.
1: Nembe shodo wa
2: mwiti. Wanano shodo webi jonga ulamosupu vimtu giyage.
0: Shodo webi jokuburuga.
2: Haa. Isinzira wali wababanga wa ulameidu.
0: Shodo wali anga magina. Magina omeno kukijo.
2: Haa. Ate nzebyo tibi anjabanga muku.
0: Umanga sumbo magera.
1: Umanga sumbo magera
2: nebi ya omagala. Oze iso magera tasumba ango omu wake mirundi mimeka. Uli isine mibili chijere.
1: Uwe shibaru wako sumbo magera. Uwezi wuzi.
0: Uwale busera
2: na ya. Ahimurachi msumba ulikasera uzi wuzi.
1: Ewa
2: isu kunyanza tu inenya ngu ya chikuna unanomagira utuwa wero kumengo.
5: Naboa galo tuonde etela kutumula chigambo chino. Mbui watoma ite magira.
0: Juta tuwereta ile
1: kusimu. Ime ito kumusumba.
5: Nenga sadiki samu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Na imuma na mwena walika wanzi kilisi egendi mkama afi eva ziwe. Ama onaba na wadaba sinza, ama luko we.
2: Ama weza weza.
5: Ama weza weza. Atipavulu wamu bali kuno. Ngane igulo basi vile yonga basagari ensa. Sieva izaba ome romu kamera. Otiso tiyesiva kulugo. Wow. Oleke.
2: Abangye ukweza ngalo batuka mbwe inagwa sabira bintu bitawukire. baba siba mabobo mba muri awalo eje bikwaite esi gigulu kangana
5: nze kimbi nze kimbi ngo bukwaize ambo nze kimbi nge bukwaize kune kune etikisa kune etikisa
2: muinzo kusetulo mwana mto mto nenga maana gari naga kusetulo na kume dina kuuche chiro wa
5: nze kisha mbingi Echa ashimbi ndise ukweza
2: kumsa Miri monga java jera
5: Kumsa tulisaka hivo
2: Kumsa tulisaka hivo Kumsa tulisaka hivo Kumsa watewe misemi zikutitio kwe kwa tani Nywe nkoba wa deba jikwa
5: Bane di kisiriaka hivo kuzwe udaka paka nansa Ngambu mweni momizimu Ale narikange ukweza
2: Asi ya kuyati kwenye mwena mwena mwisu kyo wire Mwena nge mwebale ino Ebuchaire buchaire ono wisu uke
1: Mwisabe iwa bato bato Mwye kisa chamu
0: Hachanu valete ya msijo
5: Prince MC Job kafumisi
1: Muna kameru
2: kawangi I'm seeing a okuba kometo kusika ka komando Nikatari mwuto mkida
5: Amaide
6: Uchanga mbi aliwaza nyaka komando
5: Ola watu wabalu leto yaka komando
2: kukusawa na yu Umu nta ina kubwalu la ubwaluri Kometugunyula Ela ngo wa witi ya meji kubati Nga wasuko okusawa na ulira wikuba papapapapa
5: Kwegamba mbona ba naba AI muti ya misirie ojo wero omu waiku mbania
2: Mbwale ba AI Eyo lagirule kizwayo.
5: Abana ba AI batyami sirejo ero mu bayikumbani ambabona muri serious.
2: Otagoteshe waka komando.
5: Eso.
6: Nzaga
5: komando. Ogujeni fa.
6: Nzaga je ndaka mwaka komando obule bijanyalo nosika binigi nakasoma mo chumbi.
5: Ogujeni fa gutake byo werere guukire iro ku postinga. Afuche ku postinga dega kingi ku postinga muibaye wa mu.
2: Ah, dega kingi.
5: Ngo bwana ngo bwasi.
6: Ah, me boy akungira dega kingi, bo dega kingi akungira marija ni zakuru kuta mnompa jama mu bwana dega kingi wiro.
5: Ngo kubira ngo dega kingi akalulu egwire.
6: Ngo rakati simu ndo tabichajinge.
5: Gono kuna lego gaino kumulonda.
6: Yine ne ya Jennifer katona tiyali kusonyiwa ga mazima omwana omuto omuto tototota ati dadala kana kaba na
5: dadala chagaine no kulondero dega king chagaine no kulondero dega king
6: asema cha msigula ngwa ogwalavu noka kungisha maligadalo kwera
5: mbuchimu kubira campaign
2: ino gwali kuletao
5: nainga Nenga banaye nzero ku lifeombiro nainga nandi begeserie okusumba obori yaoze neshe nandi ekoyite koyite kutubona naye.
6: Linaka
5: kutani nde mama sumbe naira. Naiza nimbe egeze okusumba. Ati anono na bogalo iwo maite kusumba niki mzingire jiwe.
6: Wita negundi wita nempere wita ba naboa babe binyana wita nembu.
5: Baso.
6: Kanama
5: nani?
2: Ewawe wawe inyanyi jirukira waisenu
5: jitu Amaita kusumba kovyo kovyo na vijyo
1: Ize mama ya
6: kwa
1: mbebe vijyo Ute kakoshodo wa vijyo
5: Opurinsi nsi chadi bazwira
6: inoyi Kacho shodo wevijo basumba Washodo wevijo
2: otolaiko Bateka uteke kudi Mwa abao vyo bateka kunga tiba msari
6: O ulire, washodo wevijo Wevijo tiba, wevijo viura kusiodo msumbe Wevijo basumba, newe banga kinyoko loe batola yo kudunda Ama iziga bao Basuka mama iziga, basuka mochi, bateka mochi uvi Nivalia uli Eki ndi abakatu nkuma oka enji agi babe basumbire nakima bagitekere bagi batikira food babeta ukolanike kumere already kasi batola ni ba
1: ugereka tena ina rugwele
6: beta ugereka bagereka kubijo ayi batola yo bacho itomgunde
5: umu
6: bakuli
5: bagweta gwele asani wali kwetanga gaita olishe tanga gaita
6: Bagoita
5: bacheta kugereka
6: andi setweta kucho yati anize somaite rogero uto setweta kucho ita rwese ruli mochiteso
5: Kuchoita.
6: Echoita kini. Wena kati. Tati anize tumaitele shiyeru.
5: Ago. Omo fakini yo data ya wa ileke na gino mfakini inga goteli.
6: Abayo mfakini aliku.
5: Nainga wanae mbe na vegesho kusumba no na ema mwanye reifu mbilo ye gaza anjo mwifu mbilo.
6: I'm going to go to the house.
2: Kato kuhiria mchini na kwa kinyonyole
5: ya mshoto wegeza mandazi tiuta haka komando ya mshoto haka mandazi haka komando tiuta haka
6: ok nzabanje te msijo bomu izukuru wala gumbe ya vyali ure naru sazi naruwa wiki mweza ninyonko mameiwele ninkosa na msae na amu katali na gule boto hiviringa wa maita vyele varongo nizo mizukuru wala kaduka mtani wala komolo
5: Teka ngakuwa ti omko wabaganza tiwela bila ako
0: Nisingo ni kuandika na balo singe yungo soma kakini
6: Nize ndi singo ilanga ndako mkaringa talia matoke talia mchere talia ngoko talia nyama talia vinyanza nga adina araje
0: Mwagulile maba na basatu tiwela bila
5: ako Malenga yoti ingati mguwele Tuwela ah, kuzala mwanagulu wiki mafana magundi
6: Mamizi saa nukupa kwele kuentazwa Hata li mguwele toeme wange
2: Aizo tazu ila anuno mtu kumbe nga nyegire tete na hawa kule vye di mba tukarakate tutu wa vidi vibe hile yeti
5: Nga likutole vye di mba vituwale di Kwa msijobo wewe olio ino kisa Kwa msijobo zo yomu kamerotu lage yota andiki
6: Adi andi kutakume
5: kesho wati
6: kusumba kintu kinu Nikutakume kesho wati kusumba kintu kinu
5: Kida walimu
6: Na inga
5: Kida walimu
6: Inga mthi yole Inga mthi yole praktiko be Wati anu
2: Ok jenje mgate jendia ni noe mbanyo ile kumaizi gonka ni nte gombo chai
5: Mwana iwe Nesa ugawandi kakumbu waiti Gawandi kakumbu waiti suiti Oyabo kulia hako tiguoma
6: Kati gudi gundi
2: Ogo gwenta kogo Ogo gwenti lo kulio ogo gwa softi ogo
5: Ne kwa sati kikwa chiti tu wawa kurume ewa MC jobu
6: Kwa softi ni kwa soro kulia
5: Kwa softi ni
6: kwa ula chakunyua no ba ula niki no ba nyuwele kumaisi
5: MC jobu ngo
2: Ayana kwekese gugo
5: MC Jobungo yaba ngoma iso katuso ketu weka kazi ndalo o CEO amalega tutuchi hako busugiri yaka isi tu wabu ngoma iso
2: aga andigati yeyo age nugasa mpishire mtia mwesu
5: kena age nugasa aga ula uzu uwi na yondo lindo katonda amena ukora
2: ah kisa ino zende wange ucheide kusa mbumbi ambitile gasani erambula kuku ugo siwona one jeuli abalie mpomba tusabo gasana babere abalina abalie mpomba era stiri tukole tutyo anange nkododa jange mwembwe na mwebale ino okunta kirya nokuntaka nokututaka sana Bugwele online ikumbami ya niyo msana wa joro mpele makilisa kusongu ya nkaboga sana kiziu problems neva nange ni vyevyo basi giri yevyo kweyanza hile
5: ata omaitenga MC Jobu osi yata kile kutumula moti nani Ani, tomu ya kubira hati, kaisi nze mwalima nyira kuchi, mwalima nyira kukwa asama kari. Mbuka anja samemu, ena lifa maliko vanga mti, kadaka isuka baka asama ino.
2: Nisaba mumpele kente venu, ya alu mkamu gaga mtu, swabulina.
7: Imuwe ine, inesha awiri, what is going on here, bagwere.
2: Iti ya loweza kimo kwe kisiwe, mgaga mtu yenkani, kama iti vya ama iti.
5: Ewa dai, ewa tu imwe. Nowadays.
7: Aya no wa kida walime uzenkali ndina iwe.
5: Wa kida walime.
6: Ah, ndi kida walime. Eje migati jaba kaire. Eje timigati jaba kaire.
7: What's up futi?
5: Lwashi mteka nga kumbu sweet bichi bichi sweet bread. No nitubuli yako nguli makakawe na lwaki.
6: Yachi kunyonyora chona.
7: Wali wabangana rubabire ni batasoma kubaletere ja chumbi.
6: Yachi kunyonyora chona lwachi bateka kubatyo.
5: Wale wale ogena waine mbusuite white. Oko ogulya bolago na guli oti chifaliso. Naye bantu ime MC jobesha mtu kola.
6: Anto ulide. Katati anauzi uwo. Oleke kunyonyore auzi uti. Auzi uji ujira ujira mamisani. Tiuli mugati gwe yagiri ati mugati esawa gino abantu wali ojebete home bakery wali abantu beyia ustegera ngo dasumbira ikawa
5: atenga ba home bakery niyo bana aba home bakery obuze obuli kuzwanga ku niyo bana bana be basibu lo mu company ena na abalwa kuwafunira yo kama gezi natandi kaisi ni mtu lesi ebintu bitakwatagana
6: kati wali yebiru kati atani wali yebirunge bimo nga tivisolo nga ulane josolo kufunira omube yentono kuba yejukira bali kwa ukora katono nga ula josolo kufunira chirunge cho omuliteiro nga bantu bawo kupimira ko katini kati nga biula so ya kwa kufuna ku byafunire ku naenga ebisige ile katolo ati tuli kwa kola omgati gunu bagweta milk bread
0: ben saba antoize ko mukamera iso tetu
7: ngaite pe ni kwaite pe
5: kamba inyonyole kamba kamba inyonyole mu lugwere omugati gwa mata
0: andi nti kwa ite de bwe
8: ndi kamba cheta kumanyane muri kunetoroza
7: ali ano osabina ole ketu mtoro muidiro e program ye yori kuona ekwasaganyi wabetambuli wano mchalo Jennifer no na Boagaro etanike sawa itanu mpaka musambu bajeta uchaire enu eyewo uchaire utya epate nesemba yonga wetu abo musambu bakwegesi angana kumubyo kusumba pesa ajinwe msijo bwa takutwegesi yako mugato ogoba kusumba batya
8: nzoso okonko ero Jennifer mpaida chifana nchamusana bachitegeza nichi
7: oyai kumbani awa bagwera balokonula ini obo muwakanya yango leto uwo
8: otyo ola chisaisa yati bakunyongera
7: ali yati bakunyongera
5: yale manatule nade manatule tira no ku x gwe
8: nade tokuza kutu kuzeka dama
7: mugaga mtonga tama itenze ameite aya mikekawo kumgati gwe kile mweza atenga guoma
8: ate ibona ya
7: nga kufunya nakawo
6: kuna mugati bagweta
5: ngaguli mama ta
6: kuna mugati bagweta milk bread kati mugati gunu
7: ambe nta uko antike ku mutinge
6: kisokerwa ku chonjo ekisokerwa ku chonjo na ombeka le chonjo ne kisokerwa ke songe ko sokerwa ku uyonjo ngoka ali ukole bisigere byombyo nango ka ali ukola niki uyonjo ku iwo muntu ne kipo
5: ukolena
7: iwo body guard giba kwano uye to yabo migati
6: aha
5: danaga Jennifer aga Jennifer migati be
0: ndi mukalanyirira era ndi mukalo ekitiwa singa iwe
5: adazize nani mukali
0: ne batulu kiriyo mbola batanwa iduro
7: Imwe mutyame mu lwembo lwanyulo yo bakubire tutwali tyame na
5: Jambo twabo basa
6: Soka Omigadi soka tuzwala akantu kanwe bake takeproni
7: Ne jeni ko inako
6: Soka tuteka kwe
5: Eitao mu lugwere
6: Eitao linotitao itao lindi enwaje teproni itao
5: Niyo duro nakubandura no kiri mu luzungu apron kiri mu luzungu
6: apron kiri itao
7: kindi anti nze kunyonyola apron kiri aya nabyo na itao kunike apron chebula
6: ole kemba letrani itao ole kemba letekpana nche itao kemba la gari fana nche itao
5: apron e bakensa we itao te bakunsa
6: tadi yo kemba letrani nche itao
7: kubanga era bamwe bakutandika okusumba ebintu ebyo bazwalenga makanzu
5: okitegeeraengano Epron ebana kasawa nomo ebana kasawa okida
6: Enu, kanu katono jasiti kavika kuya anuonka ni kati umaisano, wake takie kuroni.
7: Ahia ne itao, chalu zungu, chalu gweri. Aba chalu ganda.
5: Itao.
9: Namuru gweri wake.
5: Kwa jio bemiru vino, otako tuare mpola mpola. Otaka hatu vaga supidi.
6: No, tuzwe, kati antuzweyo, tuzweyo, kaso ya wile itao. Itao ni olo ono kwa
7: hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa
6: hivu, kwa hivu,
7: kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu,
5: kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu,
6: kwa hivu, kwa hivu, kwa hivu, Uyonjo inga kuiwo muntu nokikochi
9: okwo nokwo
6: banange osoko
7: wetaimo soko kwatete imweranga ubiri bityo isoko tumariye nokusumba omugati batukobere materials eje tuino kubana yo
5: azoire azoire sati
0: azoire sa
5: tayogandula azoire sati
9: munotinza azoire sao
6: Aha, eriyo itao, okay, ulimukubeni ni itao, it's okay. Ada tuzweyeyo.
7: Otunda soda. Aya, oyizo mukamwana badabadi abakoko.
5: Bana sadiki, sadiki ole ko
6: byo batsoma. Bana obokolo mugati. Obokolo mugati. Obo ekuyo et banga tulo kuyonjo. Oyoyo ndio omutakolo mugati au kwato mbyo kulya. Oyino kubana katambala. Obaka tawero konkona kako wakozesana inga kako esimula inga iwo muntu kubanga ntu yo tijaize teto kwa atoli kwa tambia kulia teto o ulecha ukola niki echa teto okwe esimule na ngalo ka seto obot so ba bayindi obaba cha ina titukole tutyo
7: intenda ganze nga ebiga bakutira munga
5: kusumba manda
6: ero ya jango dinga ulakatambala ero isuja obano msuja obano eko inokubana katambala beka ina mateka
5: ganga kusumba manda zijo
6: eyo leso ni namba yona yemala na yetu abe kumugati ati anolwa ati anu twabe kumugati kwediyo na leso ni namba yemala kalati anu omugati gununga mba kwende kuchikacha miliki bread omugati ekisoke lwaku mubyombyo na bino kubane ngano obuunga bwengano ate obuunga bwengano obo omugati gunu kisinzira iwe otakagudo gukaluba obota kagudo gugondamu Kati omugati gunu gye okomye ogubitirira amaizi igukome ugonda. Atete oyibitirira amaizi amangino tete tigwa gonde tete gwa susuka ususuki. So ebipime sawa ginu bena nyizo utasora kubambi ulano. Kwa uli kimo kibane kipimo chacho.
7: Na sawa kana mtu amakumirike ngambara gakundi kimo. Lakaro kwa amu vipimo ngo bero tandikire ne ngano. Oso kutuwe vinte vive tuino kubana vyo. Okay.
6: Ade ano. Tuafune. Ade okay. Tuafune ngano ya isu. Etu batufunire ngano. Tuafuno sukari. Yo. Tubatufunire sukari. Tuafuno chumbi. Mugati gubamu ebintu byemene bibiri. Gubamu sukari ate gubamu no chumbi. Mwistegeide. Erewe ilaviro mugati, ewe ilaviro chimo kwevyo, ewe ilaviro sukari, ogoti guba mugati, gubati guwa ome. Ewe ilaviro ochumbi, ogogona guba mugati, gona gubati guwa ome. So, vintu vino vibalansinga. O sukari, ila inakuba mungi, kukugundi. okuchumbi nga maite ndo chumbi ya reactinga mangu etu zo kuchumbi etu zo tufunire ngano ya iswe tufunire sukari tufunire chumbi tuineche veta isti o isti onu uba uli ya untu uli oti ulo na ingano ulo ulo na empeke ya karo nene usinga kwa ulo kubo utono uli ya utono unukora nge chizumburu kucha chizumburu wache date mulu gwele
1: chizumburu kucha
2: tuwari
6: rao banaba mandazi ibabatila ukozesa baking powder batyo na heka te umugati tukozesa baking powder umugati tukozesa chepeta isi kati umugati guno enge tukovede nti milk bread gituli ukora tuwafuno milk powder tutela ina ukozesa milk powder niya usingo kubwa omusa rwa songa nti okozesa gadama ta direct gada aga liquid teto mgato gwonone kamangu era ne gufunya muche obomu gwere bacheta ulere
1: neti waka yange ya MC Job
2: twabo maisha nyenye fatwa ukoberanga mulekera okutapinga obaba iriri omutono mtapinge muka boxa kasemba yansi
6: bafu no miliki omiliki obano no miliki pauda katuo zo kumiliki pauda ntwa no bao na bana maizi bana nali kubala yeye jitu ankasoma ke ingredients jitu ankasoma ko batuli pimeka
1: kuona vyendi kutapinge vintu tibitapinge kalwaki kwa ile nguru
6: waje
2: Tuwawo mesokensi usesele tingi mbata kutapinga, tibaone jibatapinga.
6: Ok, ochi usekuwela, ochi santindi muvideo ntivali kumbo naku.
10: Nsaba nitima ito miliki kuidi. Mfujotu laganga kwa ito miliki kuidi yonu.
6: Ati niye vizu ya kutukole ito mbite vimo. Kati ama bairo, ama liwa vamaite umra mwagu tuliku. Ati aniwe.
2: Akwele miliki buledi, mugati kwa mata.
6: Neki indi mkwele ndituli kwa waku audio. Tuli kwa waku theory, practical, ulao. So vintu ya vimo niye so. Songo lacho na mba kwele ntinti naso wala theory, lwa songe practical. Vintu ya vimo, uwe ndi mfo uwe ndi ane vimo. Evi singa
10: ulao. It has a matter, go ahead.
6: Anasa agino ndi unamuna mugati kwa hilo gule ukatari. Google
2: marketi. Yes, ya kutuwe gesi ya ngele jetusumba mumu gati wagweta softi.
6: Wagweta miliki bread. Wagweta miliki
2: bread. Gati. Tuwa beeno timu. Neonu ya kutuwe gesi ya softi.
10: It's okay.
6: Oti mutu, kadi kata tuwa uza. Oti mutimu ye bakery mara. Yo bakery. Ye mara yene soro kolechi veto softi bread. Yanja ulo. Timutimu hicho chikacha yoli nalia bakery mara ile liyo timutimu bakery kati ya soft bread timutimu sawa kubana soft bread chidawa limesawa kubana soft bread dinove sawa kubana hiyo
2: tip top achani mwa bakery yanyu baje tabati
6: kati yenu baje tele m products
2: twabo maiso no mugati
6: eje ndi nawe sagini aha
2: kati kwalenga no ochumbi sukari oyisti na powder milk
6: aha na maize
2: auje nkomere
6: na maize
1: na maize water. Na ina tukobere chigera kidomo aha
2: na maize kaso katukobere bitu bana byo twa ipi manga
6: kate tumalo kubane bintu ebyo kate mugati gunu bagukolera shape ya ayo ngona ka aso kembala geko mgundi ano ebyo ejo chisoko kubalaga ano mukamera
2: Patolo owa itao. Chutaka wei kuroni.
1: Mami mbana kumida kenti sana kubwa MC Job ni ya sementi.
6: Aha.
2: Aha.
6: Adi anu. Nge muona. Echi kore shape ya mugati. Kati ono mugati gunu. Mugati gunu. Guli kaka na aka okweta ni kabasi guli kengura kana kati
2: akasozi sozi moku
6: akasozi kati ntubago ne gunu guli furati gunu guli furati na tuli kusumba gunu kwa miliki gunu kati wafune boxi guno mugati bagusumbira mu boxi era okubaka boxi u boxi oba okola mu bati bawukola mu bati kati era kakole shape eti nenge koma ya ne shape ete baku ya kasozi kati engano ya isu twagi mixinga kusa omixa twagi kubanga tumalira okutawula ebirunga ebyombyo na ngawe mbitumwire ntiyo tumalira okubimixinga ngawe makowento enakuba minimum nga eryawo tinkalangu kino ate tingo ndino stegera nge eryawo medium kati osalaka piece katono akaingane yo no kasula omukebo ogwo kati osula kapisa aka katono omugati ogwo
7: nzo kumiranga omuti nga amaite bampulira nga ndukubante materials jiwaire yo
6: eh okay twire yo ku beula yo
7: ojibaji waire yo otukoberenge ye tukanda mutsoka niki twire yako niki case twire no muti ga
6: okay tusoka ati ano mixer omixer nze nikutumula ku mixer kubanga ziti nkole changa kengalo uno owaba wambe kale bakozesa ejengalo nikutumula ku mixer omixer twasoka mu engano kati engano eyo ngolede mixing bamaliro ogimixinga mu obata kilo osolo kuteka mu ko muzigo kati omungano omwo
7: Yona kakoti wa maire jaso kuhoti tuteka mo mzigo tuteka mo bani kina ebyo bityo.
6: Aha, okay. Kati ngano niye soka twailia mo mzigo twailia mo osukari twailia mo chumbi twailia mo isti ebyo bintu byombyo nebirungo nga bimaliro kuwa ebyo byembalisirye kaisi tumale tupima maizi ama izi niga gasembayo na ama izi gano tosuka mulundi gumo soka nosuka mkatona nyenuwa
7: manye kikira okuma izi na matani kechisembayo
6: habidi biyo mina angabi woyile ama izi go ama tago nango marize nko hile ama izi niye gunde sembayo rakba mbene okay. Tinga tumwile ama tago nango nge omiliki powder we nango mariro kutekamu hatuwa maro kutekamu ama izi niga gasembayo kati ama izi gano toga suka mulundi gumo ama izigano osoka nosuka mechigera kati chigera ekyo kyosoka mu kisinzira muungi we kintu kyoli ukola kati ama izaga gosoka niya gakuwe chigera no miga ko engano yeno manya noona nti niya uwo jitaka nenga musonyiwe at the same time funira ukasoma nenga dakika mwe ne dakika tere ndi na imamu
7: nze kamba koberenge batkobero bana mata nsokaire yara ayino kusoka nafuna engano
10: mulimu o liquid bamu
7: powder milk bamu yeast
6: kati etumala ku mixinga atano kati adomu engano yo uliwo jikubanga oto mixa oyabanga mulambola era engane oyino kubanga ogitestinga ko muno kuona nikiye oku kubanga oyinza kubawe oyina kiwerabire era osobola okutegeera nti neerabiro kyumbi kubanga kwe emix tekenzo kubawo so engano eyo oyino kubanga ogitestinga ko kati amaizi gano yabanga oyongeramu ku mpola okumanya paka otuuka engano eyo ogitakira nokwenda tano zentaka yenu eti okusinzira ku experience era gyoba nayo kati engano eyo uwo mala engano eyo ebita mu process kati ate ano ndikutumula process nti waliwo size y'emigaati kati tuyinaona kana kagaati ka 10 kanu tubawo na kanu ka 15 tubana kuno kwenkumi isatu paka wetutuka kumunene kati engano ebita mu bipimo naye ebyo bipimo ebyo ebya size tusooke tubireke So, dakika moja.
7: So, anyway, bila. Emeita ira nenga weiranga kansalo lyo kunaka yaka. Mama sana tukira nonga olya omufaki data ya yaliremo baya gulire maba Aba msabiri yebyo kulya. Niba mukoba ataonekeyo. Nejo bani ejo tamuonera.
10: Mimi saa ni yena, kuguma ugu minenga walawe masugiri ya konge tukuma ango msomesha wa ishune mama. Ima itenga kwa baka ya suraka di mgati kuma kusumba.
7: Maonge ya, tono basi, tono basi murama, babi ya itabitawa witu.
11: Makine mkusigiri ya mama.
10: Nenga mami isi, mire, mire mogu wakola, ne ya azweyo, aizatu ya geseri eno kusaiti. Nati ya nuwa nava alava, kama na ayamba.
1: Nenga mkakino
10: iku namba mame mpuitu.
1: Yekela iku mbani.
10: Jennifer? Ona buaga.
6: Tubaile tuzuile tubaile tukwele ndi ebipimo naenga ero inokupima no manya anti kubango mikewe jeba baba wikikola wikikola anti guno mkewe guaba guno mkewe gwa kuota guno mkewe gwa hafu guno mkewe gwa 1 kilo kati osale ngane ebisi noji uma noji teko umukewe gwa kati tubane chindu wali wechi meta guno mgaate ugeiza ugeizi kadaka ngano kabaka tono koboto ile koboto ekero mukebo ogwo
7: guzimbulukuka
6: kati olwe kirungo kidichemba kobere kya ICT kati enga neyo bogitekere mo ICT okwato mukebo ogwo omukebe gwogwo ugwo te gwo maliro okusula mu ngano yo no igutwala ekibe wali we room bageta mba mu kibeta steam aba banga ko msauna omaite kibeta steam aba banga ko for steam bathing omaite kibeta steam barumu nenga elimu empo ate elimu ibugumu kati elumwe eyamba ko mugati gunu ole condition eba muyamba ko mugati gunu okula speed nikubanga guzimbulukuka nigutuka nokubita okumukebe gunu nigukola kintu kine kibake nguru kinu kiti so gunu igo omukebe ogwo ino ugubika ku so date gukoma gukula nigutuka okusanikira nigukoma awo naye guno igo togubika ku guleka uleke nigukula ero ino kumanya size nti kati ate anawe gutukire ye size mara tete tokuganya kubitirira ino kubega ubitirira ino
7: sawa ne gukula ne guzimbulukuka
6: okay niyo oba niyo lugwere naye this process kuzimbulukuka okay
7: gwezimba
6: tete tigubimbe ino, tete tiguzimuluka ino, kubaya guzimuluka ino, tete niye vigate hebi mwajia nganga chinene na inga ate kiri mumuota, stegera Hiyo kugati gunene nenga guli ya guli mumuota, tiguoma, guli ya ubi sibaji chizua kuchicho ni haguzimuluku, aba guzimuluku chiri ya ino nigubita, nigukolo oversize, kwa chivete oversize waka ato baizi la ukampuni ya isevi oversize, guno mnene wa kukwela, waka kukwela, waka kukumisa, tumeka vitio. So kacho mugati ogwo ogutoro umsteam nga gukolere gumalira kushepinga guizo gukolere size jyotaka mugati ogunu gutwalo mu oveni oveni omugati bocha moche omugati baguocha wochi de oveni wojiteka mu sa gutani ko kwetola guti omugati ogwo guya mu process yako oba ukalirira obaku timete kigambo kya lugwere kinsoro
7: kwesa subira kicho kityo guyana ibugumu
6: aha omugati guyana ibugumu gwo gunyere era omugati gunu ntumwire processe yonjona tintumwire ku kigambo wito owito om process ya mugati just kukuyamba kuyadi nti osoro kusuka mu kutonya mu kutono ute kukuyamba ngane yadi ngokali mu process ye ngano ngane ndi kusetuka kosa kuzwa kuwayo mugundi mmikisa ne utaku ne takwatira ku DT na ingo mugati gwe tumugati tibateka ku wito mfunire kusa
2: echo zenchifunire ero wirambe na uya
6: wito mugati tibateka mu wito jaso uto wito batonya muku tutono jasi kuyamba kuyade umixa nibasiga kado uto wito ku system adia process ya kusala utakuwa engane ere mu kuatira kudi nyeche yamba kunenga igwo mugati nga igwo ula tigubamu wito mugati go ere oven yeyo jisetinga
2: wali wawiri embu kaisa magi
6: aha kate magi tuino chikacha mugati chino gunu mugati gwa magi kati gudo mugati gutubetu lukola tigwa magi era tote gula mamagi atuino chikacha mugati chino cho chaba mamagi na chino cho soft tea yena aba mamagi na ichi ditubetu lukola milk bread chaba mamagi
2: Oina softi ya ba mama. Ona wili muna mata. Amata watu kovere gaba mo gada gapa uba. Tiga anugo tuira gente.
6: Amata gagonga tumuire kuira milk powder. Mtumuire kwenye mba kovere no usa o kuzesa milk powder no usa o na advantage ya kuzesa gada mata agali kudi. Yembe na nimba kovere. Walowai katemu gati ogo osetinga ni wa settinga ibugu mulio otaka no settinga ne kubaku ne visera byako adoku mikisa kubaku e timing ne temperature bibavi bitambule bintu bibiri kati njo komyo ku settinga ebisera e temperature kubahai niyo kukendeza ku ebisera na ate kubagu akusirira kungulu kubagu liko akuyaku kungulu wali emigati jimgula angeyo nga guyire ku kungulu nengo munda mu bisi kitegeza ya settinga ebisera ya tisetingile ibugu mlingi ebisera bitono kati ugugwe kuba kugoyo cha kukunguru umunda ni kusiga langa mbisi ero mgaate ugoti guwangara ugubisa kuu niyo mgu niyo kani nagu ero mgaate luati eizo ugukolele niki guvundile
2: ukwaito lukuku
6: kiswa bubintu wati vivyo kati mgaate gunogu eguya noona antatea nugumio kire kusa vyo etaimi ingie jyo setingile waire yo omugati ogwo gutoolayo omu oveni omugati ogwo gutoola omu oveni obo ino uguyiwulirawo niguza omukebe oguteeka wantu neiguwola kati omugati gubaguza omu oveni guba mukalanguko kungulu nga mukalanguki okungulu wali abantu abakobangambo odinaiza nakanti omugati kati tugeze omuntu aizira nunga nankati kule migati jange olisingisa bire speed nga ne nga waliwe oda jendi nayo asolo kumpa mugati ogwo nga gukali kusetinga omugati gubagwa nkazo mu oven gukalubo kungulu tete je gukomo kuluwa wamponga gufuwa kwao tete ni gugonda kusani gugonda mu process eyo nga gumaliro kuwola ni kwao kusiraisa ogusalamu gine pieces je muona ginwe jibete siraisa zima mujeta ma abatamaito
2: lirwa migondi autosi tueta autosi
6: mujeta tosi mamueta tosi nainga
2: obase na chalu gwere te tumete
6: tosi chitegeza pieces zigi nei video jigaitamo ngo gisigire niye chebete tosi nae twabira aonge cha ganda waile no gwere wala uli wa mubaita tosi
2: cha gwere waile chityo ompeka katosi kama
6: hacha vitire kiti mtu akatompa akatosi kama nenga tegeza pisiraisi. Okay. So, omugati ogwo ni guwa gusala ompise zejo. Gubagu tandikine ndozo kwa okutakinyu umayu.
2: Yano, otumiro kincha ugule kamwe mpo ne gufuwa mutete gugonda. Ize ntilo ugule omugati, lewe ngutolo mkavwela, ni gumara weiba wanja jagukala
6: ndukile. Ati antuile wantu wawo. Omugati gune gubagu ankavu mwove ni gubagu karuba ogutolo muoveni gubagu karuba kugugu kati oguleka awo nikugonda nikutuka paka egugonda nikutuka nikusetinga ise tucheta kusetinga okutuka omprocess ya ugusala okustage ya ugusala kati to mugate bamala ugusala ne bagusiba mukavera teta gubagu maliro kuvitaka process ya cooling teto ogusumulula teto mpe unagu vita mtete gwaba umukalambalala iwecho weta ukolaniki Icho wete ni kukalanguka. Oku. Aotu.
2: Bagulandikile ukalamba. Kwa janga ukalamba leile ila.
6: Aha, teta ompeo takola. Teta ompeo timsa.
2: Iwe togolo lenga longa wozomyo. Tituwa mara oku wakazi ndalo.
6: Ompe waliku. Ompe wabu kumukati ogo. Ono utu, uve,

Nagi,

Tuchake ngalo mama Shanta. I'm going to go to the hospital.

Twitter.

Kwa
Mari. Babili Musa Desemba. Vamo tene sorti pande.

I'm going to go to the hospital.

Ay, ay, ay.

Thank you for joining me.

Wa mami.

Ni mucho no.

Thank you, Waka.

Me and you.

I'm going to go to the house.

0: Wanyi. Utaka kemboki?
1: Entandikwa tebanga kunsa.
0: Kemba katonyo memirimo kole ukola. Entandikwa tebanga kun. Ni hako kotaka?
1: Nga kuwele yoni wanyere yoni.
0: Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere yoni. Nga kuwele yoni wanyere

Tava soga. Tava nyoli. Tava jolo.

Shiny Gray, the other sponsors.

Bye bye.

0: when we know.
1: Comes the records.

0: Osaibo kwa uli nandi ya tinto lera Omaita uwe mbanto lera Zene ibongo umenyula Nowe pati mtu yela Baba walijo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okona ngokuliri lukwato ulangidi Okuliri tuzera kunkadi Oinzo kulota ngoiru kanu mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omontu mziu Omontu chakola kulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mziu Elizabeth vivieta nilonzia Wabula tumulavya mwinae Ati ya limiraga kiyere nige kia toiremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene jewe itile Kaisa igulo ni waku izaku Waile muganda wale kado luganda lo Waile mugwere mwinao Ole lugwere katuga kuu Wabula tumulaluswa hili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kuisa, funga yeye, hebu nyonga sana, unja, kanyaga, baku ninaku, baku tiankula, baku tulionya, pako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kivanja iyo dagula irogo. Waliawa kutuka, ya jamatala simu Eri terebi bagemu Ama jama gundili Ama gongolo Esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kililo Anoni ya womiwo Omutu mziu Okoveri yeyo mkari Ole eto kuchalo Aizaba yambe Owalu gambe ya liu na uire Ati mwale iwe Bakari ukula ula Akutaka ya firaka uka Ya kari kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya taa Oya mewalile naliku ilamu Omuti mzivu mukako wende Ntumulati Alenge ne kubila ndongo Obitanga makai kabali kukudula Tatake vidingidi Ndiyalune chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunile mtu alo Olukulile mango kukasema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkontu mlati Omenga kariba kunyenge Nemi nolia kariba vidienge Na atakia nesele nilobabo Aba kariti wata kibundi Walofu nyote atibaka mnyumba Na koma angomu ino etiko katu mseule Mwana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaile mnande ino Abevi debateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Omwaula tumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Weye mkalira kuwikula Na kulole muma iso na kweta marina Bula unyoe Na luangu Na kimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbi sechama utanko veraku Omuano mwiko kukuomela rumbe Mbo rumbe waomela Laluja kukuwela kunjewa Echo fulile, oteko kulianga kuhu. Ulumbe ulangide. Sabani, mnange mlienge kuhu. Katonda wange, hape wala nasa minada. Ndeo fule kote yeno liro yoku. Nera, oele mkanga. Kowa, mnango liyenge kuhu. Mgo uvele male mnango liyenge kuhu. Tawabaile. Mnango liyenge kuhu. Jioni we Echo vulele mnango liendeku Kale mbale na ringi Nesa wakiwele tuwalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireire yo, omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mwebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa kunonya kyakulya airaika. Atyano ontama ono mukutambula tambula. Hajompologoma bamusibire omukanyomba kalike mitalimbwa ngompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okolootya okutwala ku nga bamwegwire munango ompologoma yawo ino ntaama ompologoma natandika okumukungirira munango onjigule onjigule onyamba onjigule enzala endiwundi ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirya okwigula nakwigula ninfuna ebizibu munango ntaama naaba ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba onyambe uyambye onjigule ndiwundi munange ngaomaite ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegerekeka ontaama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye munange ompologoma yakobera ontaama nti aa nze tinakulye era tinsobola okulya bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu ati aa nze ndiwundi munanga omukaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mbaine kungwa mumamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba ompologoma nawulya baina be nti banange waama muwona mutya bano bombona beyawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbiizi egyo gyogyona nga tegisobola leero so mbiizi nga tasobolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeka mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaisa okuwuluka enza munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingiire omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Soma mu kigambo kya kibumba, soma okumusaiza gubeeta nti Yona, labeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwendewa kibumba, nairuka omu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo katono tayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpunga gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngero gumpunga gigufuwire ino, amaizi gejumbirye ino. Agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba ba lyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasani baabwe. Naye amagasani gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupunga ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine nge tuli omu bugosi bunu. Omusaiza oyo Yona ali aina. Yona ali aina.
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufatuwaawo. Naani we ozwere aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire obwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuninze mundi yako mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maite kyabairewo. Ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikirya gwabeere gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Nakwesenga era naakukolera nga byonna byonna otaka nze okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosiseme Oyona kuyitale. Saizi yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabegire ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonna abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire n'abawenkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.